0: zion evoa. Wimende ason de budo gbeto emeon, de bu monyon gbede kwenye. Aso ka kano fin, tra la wimedo a jogmantoy. Bo ayakimeon, mele binondo eton eton sawe. Eo azo de mewe ade, ay azo meon, edo kando kanjinu mele biwe. Fi ewe de ojenwe ade. Diplomo eneon ado kakabodo doktora. Loo, keke kwenye, enyoa keke kwenye loyo, mede vwele kwa sonwe. Bo afonyon eno lo semen kwe biowe tu ay to khomeon ano momede bononzia o tumba kola ole nu debu edo kugbowe afonyon eko konuyan yin lo fide baita fomewe wi menyonu ati sun edo mariage nan blowe alo akoblo botagba egbe so uve azin egbe asuko mepodo jire uve le supoy eno le de beno blo mariage mon coton bo nu binu ple beno chipegbe tumba kola ole meda kodo emi do di donu ye jindo menti ekwin do en e no do wa blo le wekwin emi ton o metile tono se a wan bono tia tudeji e ai hon gbe do jiton si ho wenton kakawa jiji temeyo a chene de na emi lo moton
1: mo fi okun mo fi obun mo ki omode mo ki agba mo ki onile mo ki alejo ni bi ti ko tin jom lo bayi
2: igbogbe ni sunu bo gbogbe ni yonu igbogbe nu jo na bo gbogbe nu wo pe nu le do kire bu do ni do todo mi we di omi gbogbe ni re mo ni gbogbe won yi
1: eh mi ti mo soro ni otunba kola wole adu awogba gbogbo ti ton gbo mi ti yo ni di awa ta n soro na ohun wo ni ha eh mo tun fi asoro yi mo fi ti gbogbo eyan lola wa ni nkan ti o ilu ibini lati bi to ti bere ibi ibi de bi ti o pari ti oba tun fun so lati ojo yi a tu ma fun se awa ti en dari na olorun ba a tu wa lokan bale koni je ki ilu ko se kini o le mene ko kan wa
2: eh me de bu de gbe oyin o to se boro pe na si so wa me se se o je ni dogbe ni me se se le a fun ro e a lo gonu mi we bo mi doro to wa kan re bo fifa e do to wa me on le a fun ro e kuna je me de bu di o le to wa na do fifa me de
1: eh leni a fe soro fun wa nipa okun aye okun aye okun aye olorun bo mi ti okun buruku aye mi ti ti ti de wa tomo tomo
2: ami e na se mi ni de todo mi ele e bi o papa mi tondo e mi na do odo o kan ti gbo mi san e yi kan ni ran kan bo no bla mi e wu e da do odo
1: kini kan wa ti awa yoruba ton ma npe ni owo alantaku owo alantaku yi owo to fele ni gbogbo se fele to yi be na lo se yi to nipa pe kon fi de omo araye awon wo ni ma nlo okun yi awon wo no ma tin de aye oni kokun buruku de wa tomo tomo
2: papa mi so ndi de ndo bi jan do yo de mi na do hodo okan ni na kan okan bi gbo me tan e no bla me be no yo do okun aye aye ye se kan kan de be bo e no fe de amo kan eni kan de bo nu ye yi bo do bla me na ye si tun gbede gbede wa
1: elomi wa so je pe okun aye ko won tawon eni bi ti won ti de yi lati gba to won ti mari ko gbo pa ko gbo po ise awon eni bi ni o so pe ko won ti lo de bi omo e mo bi kan so to gbogbo ewe ti o le ma lo pata ko ni sise fun eyi fun gan oyukun ba nlo ti o ba nlo ko ni sise iwo kan ma ri pe omo to e ko gbeje loju aye oju orun lo ti ma lo gbe ti ejo ise okun aye ni aye ni ti o ko buruku de wa tomo tomo
2: ami le chele mi papa mi to be ko nu mi we do kan nyan kan o kan bi gbo me tan o kan bi ble e no bla me bo adasu ya adasu o lo kan nyan kan e o ko aye do e papa mi to bi yo e si an so wa le kere ni
1: okun aye o ni de wa awon si kan wa ti won fi si lara pe pe yo ma nawo ti ohun le ma ri ko gun kan to gbo nso won atoko ohun kini won ma pada gbogbo nkan to nawo si yen ko kin sona o ayo ni ti okun aye ko ni ti de wa tomo tomo
2: kanyan kan kan bi gbo me tan wa ni no sundu me bo e da lo nde bi wo ni o nu ni nu kon yi ya akulu no na de ni si kan bi gbe ni o e na tun ni si kan mo ko tomo kanyan kan e lo kan bi gbe lo bi gbo me si kan e do no bla me na e tere ni
1: okun aye aye ni ti kun buruku ko ni ti de wa nle tomo tomo e be lo mi wa to je wi pe ibi ti ai mo yi eyan ti koja a ma zikin a ma bologi a ma yin ojile me wa to wa tin koju si fowo si ko ni ri nkan ti ohun fowo si e ise okun aye ni aye ni de wa tomo tomo
2: me de bole de bo ye de onu edo yi we o ti de me biro gbigbon we o eye na gbon kini pon o e no bla me bo e mo no mo me de me akulo no na de si de examen
1: okun aye olorun bo ni ti okun buruku ko ni ti de wa le tomo tomo o ma lo leju orun elomi le ma ri ko ori esisi
2: ami me te le mi papa de be ko de kanira kan me nyan kan le de no bla me na ba si no bla me na akuna no bla me na ma una no gere de na bla bi me de le de bo ye de onu e ta mlo e na ku dro do ku fi to do ni yan alo e na ku dro do emi do si kota kan bi gbele ni o si aso wi wa le tere ni
1: ere lo mi wa to pe ohun ogbe oja kale koni ta awon te si jo wa le gbe ara yin e ma ra won tun ma fi kini tun ma ta ise okun aye ni olorun bo ni ti okun buruku koni ti je wa le tomo tomo
2: me de bole de bo ye de onu eje ajo e ton si agban to alo edo butiku e alo edo biro e alo edo fide bo azo de no wa ne me da patun le di se se ye de na da so wa we bo kliyan na no wa e bu e ye na do mi sa we amu we me yi me ya do nyan kan ayeye kan di gbo nyan kan ka se kan e e to mo bla me na e o bla me o ana mo kliyan we sa we ade o gbe ton aje ti ne mo di akina vi volo me ka da patun na do mi sa we edo monu we mede un ti kero we reji an tu lo kan nyan kan ene e de bla we na me de vole de bo ye de le o kan nyan kan e ye to bla we na e we do nu mo ko ton le bi se se ren gble do un ti pe we we do monu we mede un papa mi ton o tun ba ko la wole we do monu we mede bo a moro ayeye kan ato kan emi o ro ya donu emi ni amu we de do mu papa mi to lo di do we le bi se se me o ti kero pe de ji ko gbonu tokota 1 les jambes we iro 01 95 18 91 23 we me da franc we we me do sakete we we me do fide le le do ko gbonu le bi se se o ayeye inu blame ase sikan bi gbonira kan sikan inu blame boy mo mo bi go ha enu amu we dede me we chike go ko dede ana pa bi gbonu afun
1: ayo ni ti okun buruku de wa le tomo tomo ere lo mi wa so pe ti won ba ti ti okun aye de won ni je ko nto hun ko se kini ko la ko jo iwo n gbowo osi to ba gbowo osi o ka owo yowo yi pe ṣùgbọ́n owó yìí nígbà tí ó bá padà yá o ní lè fi àkáǹtì báwo ló ṣe na owó yìí kan iṣẹ́ okun ayé ni.
2: adàṣọ wàwẹ gbọdọ gba àṣọ lẹyìn rẹ gbẹnu náwẹ sunkún fókó ẹ ànámọdé ní yí pé ọgàn jìnlẹ sálẹ ọdí ẹ gba mọpọnù púpọ bí àṣàn pẹ gbọn anọmọtò náà apẹwẹ àhẹbùwà ẹfọwẹà ànàtúwọn okun ayé ayẹyẹ kan ẹsìn àṣọ wíwà lẹsẹrẹ ni.
1: Iwo baba loja iya loja te n gbo mi lowo lowo bayi omo yi owo to fi bere owo to n se omo nkan to kun ekun ni sin to n se kakul awon eni igun won ni kokun aye bi wa se ere le mi wa to pe to ba tin taja ko ni ma mo to yi se ki bo se ki ni bo se lo owo yan ma di fun ise to e ki wo ma jere o ma ri to gbese gbese gbese ohun ni o ma je fun ise okun aye ni olorun bo ni ti okun aye aye ni kokun aye bi wa tomo tomo
2: ami gbigbon yan ka ena bla mi ha we me do akime ba do mi sawe asanu o akwedo achakan nu e akwedo apome nu e amonu ajijan yo akwe o anu mo do nu de yi gbo ha ayi mi ni yo bo do be ajo na bonu a awajo kakakakakaka anu tun de pe onu ni gbo bo apo bi sisi le bonu gble ba no mo to na we me yi je mi ni yo bo do be ajo wi wa na o ana ha san mi ya ya do pe o me o anomo to na gbigbon iran kan o ayeye kan esi aso wi wa le tere ni
1: ere lo mi wa to pe lati ojo ilo nkun to tin process ati lo si lo yibo gbo gbo igbese ti won gbe awon eni bi won ma je ko sese ise okun aye ni okun aye ni de wa bi tomo tomo
2: we me ko do program blow ba a o blow we ma to ti sese passport to da ju visa to ro kine bo a do na voyage bọnu ayi yọ yẹbulo tẹsinu wẹ yọ yẹnudọ fún ìjọ ṣe akatun lọ kanyara kanyẹ ni ọwẹ a ewé ma banu ani ivoyage kí a pè ọ wa tó eme sí programme àbúrò ní sẹkúrú ìbàdí ọ máa tó yọ àtúrò àti ìwé zọ bá a máa kọ yìí a mo do mo nu go mo de ti kero go de
1: e re lo mi wa to e pe obirin ni nigba to pade ohun atoko e oko yi ma ni tere o bo se ni tere na lo ni ti awon mo ṣugbọn nigba to para ya awon eni bi won keyin won sira won eh oko ma ma lo nawo fun awon obirin ni nita ohun ti wa nle ohun atawon omo to se ati je ati mu ohun nikan ni mo ma gbo o ti rai nisin so iwo to ba ti ni eleyi ma wule joko tetere awon eni bi won ni kokun buruku won ni ti de wa nle ti o fe pe oko eni ugbawo eni bi won je ko se kini won je ko rai joko gege bi oko fun ma bo aso de ni otun ba kola wole tori gbogbo ojo aye temi asugba to je fi wa woni mo fi wa ogun ehun to fa ti mo fi mo nipa ugba won kini inu to ba ti di odo wa lagba ni owo olohun ibi yohun to ko ele wa to ba je pe titi eni a pe yo para sodo e
2: wo mi gbede ti ero to do mi we bada suwe bo ji yi bo wan yi na e ji jan ni mi e mo mi o e mo yi ni dodo no bi odo e telu si oli kupu de no pa mi yo awo wan yi na e lo ma un ni ma no ni gble o me a titi me po wa mo ba su to e di yo apede na yi mo na ju ko e na o no nde bu we no ibaru po ko mi e so no do ko e ton de bu do pi ogbe ya bo ko re yin papa nu fi le wewe yin mama nu fi le wewe do nu bi blowe kebo asupe ta do kini yo di asu da lo menu e kan yan kan ni o e do blami na yo mami e we so me do mo yin we nu ati ja yin ganji ogo nu mi be ona e de gbon e gbe ji ona e de gbon dada ti fofo ti a si to yo mo we de we nu ate o ya ni won ni gbon mo je de kata je jiyan ni do mo hunu we me de o e wo tun ba e do we nu e we me do todo mi we we nu we do kwe ba we

0: Benevi sunu, benevi yonu honton todo kolon we keten le koton do totole. Mekudo ka edo kikwe, bolevo kuto wanyi do nu kolon we keten miton. Midre miwa akba osa en, minano alisa kpede ha midile, bolevo so ayi miton do nunde nundile jido gbe elo eme mide. Do, mekozon abrume lobo wa gbe ome. Meka zon abrume bo wayo, mi do na tekun bo nuku mi ton do na do te, bo mi na ton nunde nundile, dile me koko le nondok moyo, nuku nomo, bo nou afo nou le voy fa, ek petyon, nuku mi ton so le vo do mimo e kaka, ba fo mi ton, edo nou keke keke fa we. Ene wazon bo nuyen to, ekpo yinkpo do agba sa kan yko le koton men tiye yo, ena de kode kode le so yon nou vonou mi, bo nan le vo klon nou de, nou de le mi do gbe elo eme mi de, be nan zon bo nou kon yi, nan le vo yin o titi nou, do kpo lopo mi ton le to, kon kwi men e do to do miye do kan yko le koton men tiye yo, ton kpo no ji, taragbe we yin emi ton, do meyikpo yinkpo do agba sa yo, ogbeto, nuyento, da hokpo yinkpo do agba sa bo nado do numi.
1: Oh, me da ho aligbonon, ne karegbon.
0: Me do ganji, no kweche kambyo we.
1: Kweche do dagbe bi, bo na dogbe me do todo yin da to sen hu e gan hu lo me dine do, da to sen hu sin gbe si e de.
0: Da to sen hu.
1: E be gbe lo si se dine kwe kwe ya foton.
0: Ganji.
1: E yin kwe de bo, me eko se kon e de san se bole den ya. Bo, me da ho aligbonon do ho dine yo. E do ta dagbe we yin do kwe do kwe do. O todo mi wè gan koko lò mè diye nou bò taragbe yè yè tan. Do mi da yò ji yò. Bò nou mi yin nanzo. Nanzo de yò do nan nan nou yè de yò.
0: Ene.
1: Mè do kpo nan yè nou yè bò nan nou yè vò a. E kon yi toro kpo yon bò nan to vò a. O hon nou yè yè wè ma lik bò nan a do fine diye. Yè ma si hudo bine. E yin lò do yò. Wè lò si hudo bi a. O hon mi

0: tan mi ko twin bo ko ran o se no pon men ton le da yi bo me ro si si ti yan keke na tun je a me jo me po yin po ro agba sa kanji o da na wa o kon mi tan ba do mi na do ko pere to pon do me sin aleji bo pon do me pa ko yo na kan bi o mi do ete ikono yo lo do faiji da
1: Oh, Ali Bono, no ene a kambio yo. Bodo fa ho yo. Mi benado ho deji dion. Mi gran minado dudo kaka ba ina le honje so.
0: Kabi.
1: Do no e in bo kumpla fa yo. E su pa bo gege. No e ka in fa yo nu dodo e. No e bo me ho mi ton le o e kpanzon. Do so a gaja. Te gbe su benazin ba ijre. Akaba, pengla. Nwe nele ewe, ye kpanzon. Nwe infa yo. Ewe ye dele ye jan debu akbe da yoji fi. Ye kwe fi debu ya. Ewe nun debu na waye de ya. Ye damlon ba mlon ye do ye kpacha ywe ya. Abi ye damlon bo. Amlon ye ne ye do yo. E gbon vonu e ko do ho ho le ye. Ananfon bonanfon bonanfon do wude su no me. Bona do tele fè, chou nan le yi kantin yan bi yo. E non do ganji, dak baza men. Chou nan le yi kantin yan bi yo.
0: Ntin yan.
1: Ntin yan, wwen do che katin yan. Fye zonbo nouwe do famen yo, e yi nubo, bo soupo.
0: E soupo.
1: E yi do men jide, me dede. Bo do kambi yo de yo. Bo nan kambi yo, bo nan zan foton. Wile di bo nan wan nan ten, che bo nan kambi yo. Me oni wan men nan ten. Kanal 3 sin kudo. Me on abo nan te do. Canal 3 sin nou kan. Kabi station Orisero. Canal 3 pa fene. Pokoukou alokanche. 01-95-94-54-45. Male voti menou ye. Ndo 01-95-94-54-45. Bonou. Kwe don de fidinye. Bado sisye. Ben toutou eme ye. Nde debo amado moje meton boton khede khede ton an. Menote. Canal 3 se nou konfine. Kabi note lo station oriso. Bokoukou alokan 01-95-94-54-45. Akana wana nou se domi. Kabi ana blo ou diyo se domi. Bo ado kambiode do faliji. Nou e yin faye. Ne kak benbe no yi kan fa. Ada. Bo ne mi kan wak benbo yi kan fa o. Fie mi kan ak bonbo yi kan fa o. Bonou, ayo alo kan ene jen wè o. E nan jirali nou e men.
0: Jirali nou e. Do, nou e zon mi do mo e kamen zon wè mi de do fi bo. Ho e ka kong pala fasin ale nou e o. Me si ho kwe bi ou lobo do do fi e kwe
1: a. Be a.
0: Do ho, fa ho e blo a da de sou ti tengbe. Da, na kambyo mi dile mi do kmo ti e o. O fa o nou e yin lobo no mo. Nwe ko jewa ye, eno mombo non donu men. E levo do na jewa do menji do so ye do na honwe yo. Fa ono levo mombo non donu men. Njo na levo kampio mido jiro. We tenwe, peto do puka do tele di yon. E reyon, ena yi kan fado edesu non diyaji.
1: Oh, aligbonon, ene a kambio di yon, nou da kwa ba kambio. Bo, na donu toro mito sonu, toro mito yon. Bo nan do menji de. Ayi won igbe tan e me mi de dinye. Po do e mi ko non wa ye po e wazon bon don we do me jide. Si me ho do do le we nou e fakode. E inu be e so yan in chene wwa. E inu do me jide. E inu be do vena on. E na ye dele me ho le do so a gaja le. Ben a zin ba yire e na zan kaka bo e gbe dinyon e le vok po do.
0: Koton do we.
1: Koton do we. A ting ban we.
0: E
1: nou blegble na osu konton do. Nou blegble ma yon wè zonbo. Si jè ha miton. Togan miton. Patrice Talon. Kwe do kwo wawo. E nou yi kan kwe fa. Dan dan dan bo. E de sou non non. Non do ton men.
0: Kanji.
1: Te ou ka zonbo vodun de yon gade.
0: Ah. E ne le bie non blo do.
1: Mwen do men nou miton le o. E nan so yin blegble de a wè zonbe de.
0: Kanji.
1: On. Togan miton. E le a blo. Mwen do men on do din alok pa de bo. Bo so yon nou, bo mi na dogbe ni dam.
0: Mi na dogbe ton ni.
1: Do, e de khle mi do, men jide. Mi down men nou bo. Down men wè jide mi de.

0: kun di emi ro ayin o gbe di o bo fon te gbe o e no ro kun do o fe ko sin we bo no ro bro bro do e o e yin do meji re akan bi obodo meji re wo itele nu ka hen kan fa yi ayin sun gbe gbe nu bo ro kun do ro po a do vi gba si po eyan kaka ako eyan abi ako in pepe si to e ko ti vi bo ndo meji re wa yi do meji re e o nde gbogbo mi wa ndo ku don de ton te wa gbe nka ko bo pe bo ko fa kan gbe e o ma do mo gbere o
1: e we yan lo ti re nko po bo ale vo ifa
0: e o nko po bo ale ifa fon gbe vo yin ne e yin do amako ifa kaka bo do ko ya na do yo te sin gba ho ara re e ne o yin do meji re a o po ya ma san igba tonu won to to e won do to e da dagboro e Vito e ko divi, vito e vi ko divi. Bo wè kan anon yik pon do, a ne menele e ka fong ben. Do mi do ho jen, mi do men jide fa e non mon je, nou e na je so e, e do di je tro lo e ko je wa ye.
1: E non mon bi, mi do ti.
0: Bon do men jide, a yin pepe e da ho do po. Bo di yon, vito e vi, e ho e to men. E na yi voyaje.
1: Mwantin.
0: Bo katon. Ali e na gbon bo yi. Bo yi kpondo. To ye e men kakwe yo. Dute di nka nan bo kai to e ne men. Azo men vi gegere din bolo universite. Bolo blo we ma. Bolo wana we ma. Se do togudo. Bolo le yi kpondo we ma. Do we ma jisin.
1: Gandhi.
0: Bo ndo men jide. Mi ndo men jide. Fa non do hodo nwe jay di. Bo nou kwa kakwe to a men. Bo yi plasa ki kpon. Ya ya bo yi bo. Jamen jamen ibe don nu dagbe yan
1: e so pe a
0: e ka yin do meji de pepe to e de tun ali de abi e ko do hole in koton si we bo tun do meji de a vite ye e fo to me di yo e o mi ni hun tu do jitan bo pon do du te di e ka no o ka e to e ne me bo e so ka ka no ganji e so go ko no ganji bo won yin de ni lo to o men
1: bo nu egbe e ton bo nu egbe
0: e ton yo e mo e mo la yin zan men bo ta fe ha bo alaafia tin ni lo ton ha fi e fa o e do dandan men bo e do na kan de ne e yin do
1: do po ne
0: e yin do were nu e de a do po ne
1: ene o da to sin ku bo na kan bi o mi lo ji ali e tenu e fa o ka de nu me ho ho le dai ho ho
0: Mè ho mi ton le o a liye ji fa den ye e soupo. E yi nan blon debudo a yo ji fi o fa we no hen do. E yi o yi nan yi to me we a. E o a yi kmik bana ho e de a. E o o nan ten kle onde nan blon e de ba sa noa. Yi nan hon tu de ji we. Bo nan kpondo. Du te ji nka no. Bo nou e lo e nan blu ende, e o a yi kmik ban e lo e nan honde, e o, to me e en kwe yo, in yi ba la fi atin mi adi yo, fa we no, hen do u, dan dan dan. Fa yi nou bo, e nan chak pedi pedi ya, fa nou da kwe, bo me ho mi ton le kouk pan zon, e ne ou we zon be kote, te ou ka zon be ron kan, dogo fa.
1: E te ou ka zon.
0: Me ho mi ton le yo, da yi ho ho we nou bo nou do me jide, asi yi ton mo ho yo, yi nou yi kan, dogo fa. Bo nou kpondo, Tout est dit vie ka son bo wa gbe ba lafia ka tin mi. Un nu de e bo nu e bo ko inu dodo.
1: Boko de.
0: Boko de. Bo me ho mi ton le no bolo. Mi do mo je me tia. E wo zon mi na na pon toro mi to sun. Toro mi to yon nu. Bo e na ton nu bo ton nu. A do mo je me tia me la fa li bo no. Fa o. A li e nu e de su po. Bo gege. Bo fa e nu de. Bo no kla li nu me. A lide sousou e non kle.
1: E non kle.
0: O, da to sen hou ek bese a de fi din yo. Nye yon, e sin do, zin zan e ne e men ho, to do le ko zan, bo mwa bo ase ou o. A, in lo mon mw lombo jo fa do a ben.
1: Bo, newe, men ho mi ton le o, do wene nwe do e mi kade, newe ye ka kpanzon fa o gbon. Newe e ka reyon, e na si hu do fa o de sousin, o le gbon ye yi.
0: O, men ho mi ton le wene o. E yin do men jide, wene jo me ewe e non he fa do wwa. Fa o, e ko de. Bo, ye de le o, ndo nwe din do e hwe to men ya. E do an hwa e kmink ban ya. E o vie ton de e fwe to me an. eo asina dae de a. O fa e do fine din yo, beto de bono izun bono te fa. Do beko de si menko le wè nou e din si nou a. Bo menko kege koton. Lo, sou nou no izun bono te fa. Yon nou e don sen fa ni.
1: Nou vovo we we.
0: Nou vovo we we. Bo nou e ne yon kode. Bo kaka je din yo e le kode. E ma kode a o. Si je kame ton a mon lo. E don kan kwe fa bo e de sou non non.
1: E de sou non.
0: E don pasin kwo bono de kon. Bo. Bo konon dako dako e ton fa o kede kede ton le bifwi wè nan kle.
1: Ganti, bè nan jidjan yi.
0: Bè nan jidjan yi. Bo, a ouvye do kwe yome yi. E nan kan, bo nan sa, bo nan dede.
1: Ganti.
0: E o, nou doye a. E o wakbo de, bè tore nan wakbo yo. E kan kwe fa o, mi nan se do pro po de men. Hon, nou e bo to gan mi ton de sou ton. Bo, mi nan kwa lò ni wè. Do. Et ton domi dan ou men vi, pou yon wik ba javi.
1: Kon da nou kou moje nou, bo fanon go alo nou men yon mora di, ene yon jenon pala men koko le bo, e yon yi wai ja, o fide jegwe, a yi hodo fide gwe yo, mora di re yon zekon alo pare do fakwe.
0: Ene yon nou tan we, bo men ho do do le, men ho ho ho ho, men ho ho ho ho, men ton le yo, fa we panzon, bo ene yi kwa yi pink ban we ya. E o, asi dagbe e fwe a. E o, atelier de nan yi hon e de a. Ndebwe nan wa e de yo do ho ho we nou an. Fa we e nou, kwanzon. A yi pek banen din bonou ye jakou kogbe we ne nou bonou. De masye nan bo okpo. Bon do men jide, e yi kontrole bo. A yi pek banen e yi meyro nan san yi e ton. Ye nou le yi fakwe bonou yi hon doute di bonou. Kon do men jide, a ye ye yi di nan non de yo. Doute di nka non. Bo ka ho, nou le nko ton bo nan yo di ba fo fun wan mi, ba lo fun wan mi. Bo vi kwa si ko bi nan kwe ba la fi aten mi. Fi e zon bo fa o, men ho mi ton le e rento ou. Bo e ka rento ou yo, e nan nou kon yi ye ta on. E nan gbe di do yi. Bo le nan, a si ki da ho yi.
1: A si ki da ho yi.
0: Bo, e gbe fi e mi de di yo, le e nan do, o nou bara bara je, o alita o vi je yo, e nan nan monda ya men. Do fa o e yi kwe fi debu o, e nan o nan voyaje, e bon nan yi to debu men o, e nan yi hon te dwe di, bon do, en, du te di nka nan bo zon li kanji, bo yi je to o men, bon ka nan to o men o nou e bande e mman, fi e zon bo fa o, e yi nou dagbe ta wene, fa o e zon, bo, men ho ho ho, mi ton le o, e yi yon nou vovo anada o, fana do gesi, do ye dre fwa si yo dagbe wene nou o, ye nou yu hon tou de di. Mando, yok po vovo ye o, men vovo e yone. Yok po wiwi ye o, men wiwi e men o yone. Du te di nka no, bo ka, no, po he, ba la fi atin. Bo fana sak, bebo do lo, bo do nou ede me
1: bo bi. Jihantan.
0: Bo di hantan. Bo nou do men di de, bo kono si fa o gandji, o jen yon. E nan don ye do a, nou ye a kan yo, me yo men vovo e men. Se tou e ka da men vovo a men. Se tou yo asi wiwi e da. Men wiwi e yon do. Se tou e ka da men wiwi a men. E wo, men vovo e da. E ka yon do men di de. E yon bo nou. E yon bo. Fa yi vobo ton lo gandji yo. E yon do a, blo nou ye. Fi e zon bo. Fa o, e yon nou bo. Men ho me ton le panzon. A ou kou le yon a do ye.
1: E nan don nou ye.
0: E nan don nou ye. E ou e zon. Beto e yi zon bo yi te fa yo. Nou e nan do ye. Nou e nan doye. A ou e nan doye. E nan doni. A ou koule e nan doye nan doni. Yon nou vovo e nan da. E nan don we.
1: Azwa
0: lokpa e nan waye. E nan don we. Bon nou kon yi nan tin we nan don we. Fa o. Nou e kumpan fa yo. E sou po. Mon lokpo yon nou lokwa sou dagbe yo. E ren na yi. Kankpon.
1: Don sun we lo e takbe en chaye yo.
0: O ren nou mwen lo e kwe yon kwe yo. Do e nan ton sun nou an si not de fami. Do ren de nou e de. Bon kwe kwe akodje ha ren e nou be.
1: Mwen e de gbon koko
0: da. Mwen e de gbon koko. Kon do men di de.
1: Mwen e men homi ton le blokbon. Mwen e men homi
0: ton le blokbon. Mwen e nou koko e men homi ton le waye yo. E yo e miro nan kon yo e akba sa. Mwen e kan kon yo. Mwen e nou koko le. E kowa le jen mina do a. Kon koko koko we nou an. Yon na yi da suwa yon yi kan fa. Sun na yi da si yo, yon kan fa. Beto de din bo. eyin do mejide e izumbo itefa o e na do ni do mejide ndudu le o ve dai khoho mo no yin a mo do me khoho re le tin bo ye po pe o medin
1: ganji
0: bo ye ba jono wo yo ada kokoro na don sun me na do ai mi ku won du gbere o e de khre do fa wa ye ko ren do u si gbe wo nu ton mais dodi din re don de me bokoro 80 90 ans pour les quoi yo di mi amodo e no yin su but te o ka no bo mi me ka win adin yo chon le mi ma yin su bo dodi a
1: da e mi do mo do we o me keke reina cambio chiri bo le nu ka de gbon dai bo me ho mi to le ka su fon fa yo o hunu bi ti je yinu ye li sin sin nde kun po ite po bo ho fu ya ji
0: eo nuno gan megboa bonu ye kazun fan fa ho ho ho wenu ene o jewa nu nu odo na jewa fa na dolo ton bo jiranton bo timen ye do a nle na gbowe e
1: boy no tun
0: boy ka tun weyan nu ye ton ho ho wenu ton ene le o ina so bode pa bo nu ye sin a lo se gbe ye jewa o pui asamo nu ene ja ye de de suno no boye no gan megbo a me de yan kru no gbedo to a me akazun ye kazun fan fa ro ene nu won e don tun do nle na je dada gbanzin e ko e awon fun gbe ha yo vole o ai e o tun we na je don e bi me do fa e do e do bo kono ton da ho bo e ko e fi de bo e no to ze pon wa bo na pon do fi ene nka ko ya won aye nko ene na ngbe kade mi ma ve do sin we je we nenu bo e do e o e so wa kete kete ne le e o
1: nu
0: we n be ko tun
1: fa ko do ni do ide
0: fa ko do ni we nenu be ka do e o na so yin de jo bo na won to che gan mi amodo dide ton e bro le nu mo de san je gbede a
1: egbe
0: bo ka gbe yo e ka mi ka ro le ton duwa egbedin n fa nu e bo e o mi si hu cha gbere a
1: o da e na chenu mi do mo jeme ene le mi do ni na we wu bo na kambio mi do ji fakika e do fino bo ino ikai poto o fayi de su de su no pa on fo gbigbon re te ka de me aji
0: vo gbigbon e de me sien me ho mi ton de le de dimbo no ayo di kaka bo po bi bo ka izumbo ita fa gbere a me e konon kan fa un fa kin kan on e gbon vo nu fa tite e me de do hu do nde ton bona kan bi oda li ene le ji jen wa yon me oni hu hu alo kan ti 01 95 94 54 45 numero ene le do WhatsApp bon mi do nu kan bi oda de bo mi han mi na kan bi oda do ado ho dimbo do do ho ho wenu won vogun mo te karo fucking kame we vogun mo te karo fati teme
1: ene
0: bonu ra mejide o hoe na do hoe do nde fidi e man gama zo wa mi dia
1: kan ti esi pe ho bi ubodo a
0: bi ubodo fidi ne bonu me o jo na kan bi ore o nye o nka no gbe o medin kaka yo e o to ti pe o gbe me yen ka mo ite fa me modo e izumbo ite fa me e o fa je no kame won ne ka gbon bo ye ma te adio na e bo yiro alo kan na na mo je me de wu e yin do me jide me izumbo te fa ke de we gbe me no fa na amo a han na izumbo ite a to bo kan no kan bo na no sa to fi pa si ko nda ba la fi ana yin to edo ko ho mi ton wenu won me ho mi ton le no kan bo no sa Laying by your aid and medina can de be your mana who 01 95 94 54 45 no menote canal 300 kudo fine menote ro station orisu ro canal 300 pa fine boyo alokante 01 95 94 54 45 na soyo no men ko chegbe kalevo ro misi sento ta kasa godo me fine me on mle karofu me on je karofu mi se simboze zinvie sian lio bo da disi ton me pon e na mon famasi de bevlan a leri me on ni note ro fine e na wa kwe gbe trolo bo nde de bo inu bo in jame jame bo denu yo e non son fan fa bonot montora.
1: Bonot montora. Bo o fai yo te kado mo nywe, fati te alokpade yo te kado mo.
0: Fie zon bo menho dodo mi ton le yo, ke ge ton yi non yi zumbono yi te fa, bo kaka de diyon epo de ou te gbe yo. Wenwe plawe yi zumbo yi te fa nwe yo nwe amana dwaye. E yo, a wwe kule amana dwaye. Zizan yana zanda yoji, bo na doji ba fo funo wanwe ba lo funo wanwe yo, e na timenwe. E ka indo me jide, men ho me ton le wenu yon, fie zombo fatite yo le yon tambo, ye ko zan, walo ene da yi ho ho ho, be ka le vokpo de din, bo e de ou tek ba yo. E wwe indo me jide, su dudu. Su dudu. A yi gbeto. Bo ako du su nou tokpo nokpo. Bo nwe ne onwe wado. Jame jame don da fo nwe. E uwe zon minamondo meho todo mi ton le yo ye kwan zon fayo. Ye lombo du su mwa.
1: Ye du su ha.
0: E yo ye ka lombo wago da lodo nou ryan ryan mea. E ne onwe zon bo gbedi dotin nou ye taon.
1: E uwe
0: zon. E ne onwe mindo ni na yo yak ba sa. Bo ena teto bo se. Bo wakbo e debo e do wi wakbo din yo. E yin do men jide wakbo e ne le yo. Men ho mi ton le yo. Ye ma sun fan fa yo. Ye lo na wakbo e ne
1: bo. Na wakbo e ne yo. O, e wè sin ban chou na kambi yo mi do. Nou bwe bo fay ho do e de yo. E ko yin men ho, men ho le sin nou. Bo ye ko blo bo wala e san ho inen we yo. Men do alisa ton do e bo do me maka to vito si le. Cho ek be din yo. Beto de le tin bo mono kunje wo kanji. Bo yi sin. Bo yi fa o sin, chwa le, e kado nan fanu ye, bon bo fanu men kule kwa mi yori doye yo, e man ka fanu ye kwa mwone da.
0: Oh, fie zombo, mma si u do waye ya yo, ndo din lo jire, e yi zumbo yi te fanu yo, o su du duwa e kunyo wo, e yi ndo a yi te fa, bo su tu, polito e di yo, polito e do bo nno zwa. Men ho men ton le yo, suma yi suwene le wo e denya.
1: Desu.
0: E yi zumbo yi te fan ye bo yi do a le yo, o doye yi di wazan din ye yo, poli ye yi monu ye yo, asi hu no bebla no zoto yi ton me ya.
1: Asi dale me wa.
0: Asi u dale me wa. Aga yi fak pon we a yi jen nou wene le wadi yo. Aman si u mon fasin vivivi ne, aman mon fasin vivivi yo, a yi besu. A yi te fan, bedo men we do a yi zumbo yi te fan, Bedo akpolye mi monwe yo, ma iye kpede, bo ton tonu kodide yo. Bedo kokro lan vewe, e yo, kabye do sonu lan vewe, kabye da kpakpa vewe, e kasin do lan vivi nwe u kongwe yo, e da kokbe akodu, ado nwe fa do nwe su ton yo ane. Me ho mi ton le yo, ye dre ka blok bon mwa, Ma blok mon mo iton wè zon bo gbeji do tin nou ye.
1: Tin nou ye.
0: Ado mon diye men tia.
1: Ganji kan.
0: On, o fa o, enyon. Enyon, bena kan fa. E lo, ase cha cha. Bo sa cha cha o, e an dan wè cha cha.
1: Fongwe da ho devo
0: kwenye. Fongwe da ho devo ne. Mi kan cha cha. Bo sa cha cha. Ben kan le dan mi cha cha. Men ho mi ton le wè nou an. Bonou. Ye kan fa o, bo nou teme man jan bo konon an o. E don do, ne mi kan wak ben bo nan ya ou sa, mwen don do. Bo e yon wak fa o te woy te, bo ka le woy baton nou do wide di, bo ka so yi sa o.
1: E ti da awandak
0: po. Awandak po ne. Do, zinzan e men ho mi ton le zanda ye o, woy do, zinzan we a. E o, a yi te fa, bo di yon, E yak pou mwen wan do diye, nou emi ton, emi dam lan sa, me emi mwen. Bo, diyon, a so nroune we lo a.
1: A to ven nou to e.
0: A to ven nou to e. A to go ngen ka fa.
1: A sun yi nou to e.
0: A sun yi nou to e. Alo ke, akrou nou kbe do to ene, kbe di do be, finen bo do wafo.
1: Ganji.
0: Si zan e zan, bo wado taton yo. We de zan we a. Bo ka anon fene bo diye kwe do e di.
1: Ben su dudu ne.
0: Woye ne nou an do mi blo fa din chou. Mi koro kwe ouve mwe. Nan tou e yo, mai khede khede ho do jito ya ko ga dogoto enu sun tene wa ga ti ku ton bo joy do in village
1: a dupe su ne
0: me ho mi ton le bro gbon mo
1: un anate ifa bo ma tele bo yin pe su ogo na
0: now e na vivi sin pede a me ho mi ton le o ye du nu no e ton ma dua e no voa ho ho wo enu ne Mede don de buna kambio jen weo, mena kuku 01-95-94-54-45. Numero e nele voro WhatsApp di, bo mi reon mina blu o diobo kambio, mi reon mina wana nou se domi. Bo nde tin, bo yin zizande bo men homi ton le ko zando fali di, bo nou mi matso ado mondye men ton ek bedi an, bo bana kambio mi yo 01. 95-94-54-45 Canal 3 sin kudo fene.
1: Eyo. Ena chenu mi dabo chobonu na levo yi kan hode fo biyo mi do niwa le nkoton da li sa le nkoton koli yo. Njuru do mi na levo se sin kwe na. Bo na levo timenu toro mi tole do koko kwe nuwa. Owe nwe me ho me tole mi ko do ti lo njuro mi le se sin ko na bule do so gbeji bule do
0: fucking count nwe bo a yin gbe to bo yin pe de famille on e do dandan me bo o we tenu e ka he no yi kan fa do ho ho we nu won bo nu yon da dogo nu yo e no yi kan dogo fa
1: dene
0: dene ye fa ipin gba hogbe yo You know, it can't pondo. Eh, I think my ear in a horn, they are dutajin canobo hobo tag by debu mawa.
1: Devo culene.
0: Dutajin canobo kaha, I think by any boy, bahoda, I think by any bona yogi. Since Zanza kakai de bada, bafofuwa, balofuwa, bonumbarabara de majeda yenetia.
1: You
0: know, cambio, winning, It was on board that you fear me, didn't burn do. Eh. I think my tome.
1: Oh, but
0: that banner look, boy, or die your hoe in the day. I do, you know, but
1: tuna,
0: oh, fuck, boom. Ho, ho, win one. Me home, don't let win one. You just see that boy. You know, you can't fa. Boudon, mother, do tedding canon.
1: Bono, boca,
0: bono, willow, high, and woolen cotton. Bono, boca, bo. A forfuwa, balofuwa, but me do has, who do has see. Bo mi maji jikuwa.
1: Ene lo demen.
0: Ene lo demen. Hon? Eno ka dogo fa ho wenu.
1: Ene.
0: O wenu men ho mi ton le wenu on. Eno inu sa nou vi. Eno inu sa nou vi. Eno konsu nou vi.
1: Eno konsu nou vi.
0: Jo nou akan inu sa nou vi o. Me e jovi mon koton e kluto e ko jovi o e.
1: Eno ton.
0: Eno ton. 01-95-94 ena timen ye. Ngado menon ten, kanal 3 asin kudo fine.
1: Kudo fine.
0: Men ho mi ton le wenu an. Ni ndo men jide, vie ton de. Abi ye de sou non, na iti non ten de. Di, atelier don. Abi ye an yi khaya waya. Kode men an khaya de, de yo yinon yi kman zon fa. Bonon kpon.
1: Mi an do kpon won en yin yi nan se kwa yi ton do nou de men an.
0: You know, can be other.
1: And we'll let you make a zero.
0: That be tea, and
1: ye. A motto me, toying on
0: hog bear for
1: you. No cambio,
0: and on cambio.
1: Care for the queen on hog bear jardina.
0: Cambio,
1: Nanka hog mumbo, ma, no cook one way, chide.
0: Link,
1: Benny. Home, Roger, found me home, tole, tun, lobo, zufambo, no con yo, epro, titin,
0: bo, titin, jack bear. Bonu do meje gazon fambo du soa. Ew.
1: Bo na le kambio mi do ji fine hodo e mi de bo me ho mi ton le zun fado o koko wenu ene on yo fado po ene on le vo puro pe ton do do egbeye kon egbetin ya.
0: Epo de bo de gbididi gbiditan. Fado po e ren do wo yo e jian po de din. Bo me tun we. Emi bro nu de pondo e de a. Ew. Mais ton béton si ça est, mais ton chéri chéri ton est, y est podé.
1: Y est podé.
0: Et ma podé a, il m'y en a qu'à faire.
1: Gandhi.
0: Bah, tout gamin, ton nom n'a qu'à faire.
1: Gandhi.
0: On est podé, bon podé, bidi bidi ton.
1: ena chenu mi kaka o da lo bo mina to pinu mi do ali sai lo e mi no tin do e kun pla hwin to me fasin ali nwe o ho so hwe to o di do din a o njo do mi na le fo pon nu pe de o ton pe fu mi ton le jon jo jale bonu yi lo na si ho tun a fo e ko yan fo bo me ho ho ho ho mi ton ni le de dai bo nu kon itinu ye yo e na si ho lo tun de bo na si ho yin a fo mo ko ton de to da
0: o mi na pon nu ton pe fu le nu pon me mi ton e kan kun pla a su dida a si dida do me ho mi ton le we nu on vi o ren a ko pe vi do tok po no po gan be no ibi o bo don do a vito ele o ndo wan tan ni ko o vito ele o e na da vite ele ye ye na i kaka bo a su do ide me o ye de wo le we do po na no bo me o vito wo le bi ku yo ye no no po bo no su fa mo do a hon ton on se ho toi e o yan che se ho toi mi ni bo kai hen fa do bo pon do vite yon un vie e a wa bi o mi di e o e po do vitu e sun vi o po ka no po ba la fi ati a e wo zon bo e no do e no piti nu nu van van no go me ho le a fa o e hen do wo zon o ye I po mo e ne o e no na paro po we me e gbe di mi ade nu e na pon sun jon jo jale yo gege no de bo yi no tun do mi kun do me ona da wa o bo kan no po bo do he he kaka ba togo na ton bo ina jodo
1: bo ran jodo
0: bo ran ran jodo bo ra do e mi kun mo do na e kun yin e mi we e mo na o bo nu e ne o e yin wa gbo boro sun le de susi e ma o a tun do mi kun ro me ona da wa o bo ka o du ko eton kaka
1: ene o dio fi mi ton le
0: ene o dio fi mi ton le san li di we de e so gbe a hun wa lo gbe gbe ne le o mi si hu do sin sa bon ado mi bro fa din e o mi mo gbe mi ton
1: mi mo dio fi bo na ton ha sun nu
0: aton
1: mo do po
0: aton e o e vivi a e vivi a o ene nu o wa ado mi kun o pe vivi se o e o yin si mi yan nu ayin ado mi se fa din mi kun o pe vivi se o
1: abi ado bi blo e gbe tin e o eyin wa je nu ko
0: do nu ji so
1: a
0: je wo sun ji eyin e ka je nu nu ko do nu wo ji we yan e wo zo me ho mi ton le o no e ha le boy ran do a ah mai mai su fa ma pon do wa gbo ti ho ho le we ka zo a e wo zo fa nu e bo esi wo hon gbe a
1: esi hon gbe a e na chenu mi de su ti te gbe do nu e mi pon to vi to sire ti e mo ji mi so e so ti te lo bo fon ye sin
0: a mo me
1: de su ti te gbe bo e yin lo ji nu kun itan poro te tin bo nu ye le fo poro nu ba po e hun mo ji a pa itan me ne e le fo poro o didi ene nte ka inu mi hen ti yon mi na le fo so to vi to sire sin a yi to no ji do ka e ko le ko ton me ti
0: na ti me ye po ndo me ji de n ko do yin do fa nu e bo me ho mi ton le hen do bo yin du de ji nu gege tan bo nka do yin do me ko mi ton le na o ren do u ne bo mi lo mo mi kan jo do wa
1: nu kan bi o we
0: nu kan bi o we yin ne o dai bonu anai kon ku de o to to na I ren fa do bo hun du de ji sin a I te pon de bu o e no I hun du de ji sin bo ron pon do du te ji aka no bo I te pon ne bo du de ji kan to e e wo zo hun yen kan bi o yen de pon do mi lo mo mi na jo do wa ji
1: nu kan bi o we
0: nu kan bi o we nu ka bi o ene le bo nu do me ji de me de ka ba bo na do mo je me nu gege tan do fa sin apahwe fai me ho mi ton le ko ren do wo san pa ko yo
1: ya kan de bi o ro ali
0: ya kan de bi o ira ho ho 01 95 94 54 45 ndo 01 95 94 54 45 ndo menote canal 3 sin kuto me ko tun Nwe no do pere pere le bo ko tun fie ne yo gege ko tun do da to sen huo pon we no na me do faliji
1: do faliji da ene toro mi tole mi to pe nu mi kaka bo le fo to pe da ko nu da to sen ho epo mi podo ale saro kan iko le ko ton mi tie ale sawe bo ho jo ho kere ka ro titan simwe da njuro mi le fo do o le me ho mi tole no yin sugbon dai hoho yo njuro mi le flink pere mbo na kan bi jire ekpetiyan don pe fu emi ye pe to emi kan ye pe yo mi ka kuro sorin di pon mo yaji
0: o zoni ma di gbon mo mi ton kekero nu egbe do mi wo e il est vrai bo me ho mi ton le o ye panzon fadai hoho bodo mo ton nu keke bo kan gbe su bo ndele de bo edo na wa Oh, do khale ton me kle won. Oh, ho ho wenu me ho mi ton le wenu won. Tonu yi san ho ho me o inu dagbe a. Oh, le no do to so examen. San examen di yon yon so te to. Te non so to yi, to yon so de. Ma je ho ho di po, po, ma ba do mi o te so yon. Nou ene le yon a. Me ho mi ton le wenu won. E no do nda ebo non randi we a. Eo. Bo, nou ene le yin soubo e ko yin da yi ho ho ho.
1: E da ekon do jile zame.
0: Ekon do jile zame. O zame jile yin nou dakbe ya. San ho ho men bo. Yin an do jile do e bo an mede zoun bo e nou barabra do. Zame yon nou e do zame e soupo.
1: E soupo.
0: Nou e a wido bo ama amou mo e a e soupo. E soupo. Wè ka sok beto e do san ho ho men bo ho souwe. Bo wè zon men bo men zon we. Men ho mi ton le yo. Ye zan walo ene le de da yabona don toro mito sun toro mito yonu. Do walo dakbe yemen ho miton le zan da ye yo. Eni non fin etonu. Ni zin zan dakbe bo non fin etonu. Bo nou kwenji do nan tin. Balafi anan tin bo nou van van wedo jidye din le yo. Kege nan itobo inu sin.
1: Kege nan itobo inu sin. E nan che nou mi kaka dabo mi nan tokpe nou mi do nou plombe le. Koton kame yon. E do si sebo do mi ou pipo nan kambyo mi do. E te ka yin nou e mi kanak plon. To vito silet mbo mi a chite sin ekwe ton kon e.
0: Nou e nak plon e kon we jene yin do men jide. Ho e yin do da kwa sa fi din plon e na e. Bo plon e ne yon e kon yin men ho to do mi ton le sin nou. Bo yin zin zan bo e ko zan.
1: Bo
0: mon dou de ji, bo do fali ji, bo e zan, bo kman zon fa, bo ye ndi nan wa e non yi wa. Cho bo nou yi nan wa nde bo, yi nan hen fa do ou, yi nan hok pwe we a, yi nan yi to me we a, yi nan hok ikmik ban we a. Fi de bo bo nou yi nan hok, zin zan e ne yon po de bo de bidik bidik ton de ji. Bo ton do, nou e yin bo, ek po de tek be, e ouwe zon bo, kwe fa kin kan, e de bo, si si je ha mi ton, E so asana ta on spesialman. Boko non dakou dakou le non kan. On, e yin mede don de bonan kan biyo yin dato sen kouwo. E kouwo 01 95 94 54 45 o. Mon jeme debou de yo nan namen. Alo kan yin elevoro wazap ou di e hen nan wana nou se domi. E hen nan blo audio se domi. Bonan dok benin ye bodo ye bo kudo toro men.
1: Toro mi tole, ena chenu mi kaka mi kudo, toro mi lobo kudo, ay jion jion, edo asana mewe hojo huo, eno ze wesin, alisa one mi none, mika mroje mi me eno alisa lin koton kami, do kanye ho lin koton me tinye yo, mena si ho kege, nwe mi koton, bo bi nwe mi manka ton wa, bo da fo mon koton de so yin tue yo.
0: Me ho le ko kwita ton mi kon yo.
1: Ene dale wa bo le a dozo, kwe jilo ho ene le mi se yo, ho jo ho e. Be ka lo tanda yin bo, mi do na di son li kon ji bo nou kon yo. Ena yin tin tin nou do polo po, o me ton le to, mi bo se, bo blo de jijen yo, dakbe ka.

0: Bienvenue chez vous.
1: Omi tutu ti ru, eja tutu ti wonu odo. Awon ebun lo ni repete, se o mo eto Celtis Fide. Kini o tun duro wo re mi. Eto Celtis Fide, yo mu oje ebun lo risirisi lo fe, irorun lo bade o. Sati darapo mo eto na, gba ori 10 133 10, ki o si ra forfe, ti o mo gba ebun lori ipe, data, SMS ilimite, ati bebe lo. Se ori ore, Celtis nje ki o je ibadun, ti ko lafiwe, bayo, forfe o nipon meni ti ora. O gba ami marun, forfe o logu pon, yo mu gba ami marun di logbon, forfe o ni apo kan, yo mu gba ami adota, lati le je anfani wonyi, te etoile 133 dièse, shot ye, etoile 133 dièse, tabi, ki o lo darapo mo wa lori super app wa pelu Celtis Fide, ibadun ti ko lelegbe ni.
2: Celtis, c'est 100% moi.